0: talaga.
1: Nda madam, nda madam. Nda dadua nino do na. Janin nda damani na suani.
0: Sadang pura beraga, dami.
1: Mirim nda damani na suani. Alo na di marodo,
0: namoro talagele.

0: suma bés bi waxon na la ko de fu nekké ni dal mën nga japp sa business num la nexé nak wa nak dal fay bor
1: Afrizol, the Gambia's leading network.

kon boy dawal bul ci xaan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh man nuyu len gannaaw bi agrémé suñu borom subhanahu wa ta'ala mom mi ñu may wër ak wërlé xel mu dal bañu mëna délu ci fi ci West Coast Radio a ci dole Orex mom mi nga xamné ñoo do dugal seen loxo ci traffic talk show bi bañu mëna tok fi alarba bu nekk diko di waxtane mbiri driver ak lim omba su ko defé nak ñu dal ci gëna ziaré rek suñu nata mu biñ dé togal fi di bojang nak loxo ba jappa fan yi yépp def na yefi jola dem na outé bu ngi bayima fi bojang dem na dal bayima fi loxo ba jappa so ñu gis ne rek ndé sant ku bax la ku bëgg ligéyam la té wax digé yalla su fi nékkon rek da ngeen koy dégati inshallah alarba bi ñu bu soobé yalla da ngeen ko dégal ñuy neuy nak wa akhlu transport yépp buñ né akhlu transport nak dañ koy jëkke ci kalifa ba fañ ci borom kër ga ci bopam moy ministre of transport ba ak ay ndawam ñu ngi leen di nuyu waye di nuyu yun yon si fi nékk tamit ñom itam di daw ci buumi driver di ya parante driver ti ay magati mu driver yu bolo kon ñu ngi len di jajeufal bu baakha baax be pare adi noyu nak suñu chef de garage ci mbedi ci garage fuñ mëna ne ñu ngi len di jajeufal bu baakha baax di jajeufal apprenti yi tamen adi jajeufal tamen suñu region chairman ci ex executive yi ndax ñom yëp ñu ngi do ci transport waye di moto ona si tamen ñu ngi di nuyu nuyu bur bi par nak di nuyu driver ci sen bopa ko jeen jaakati ñom ñoy jaaka kon nak ñu ngi di nuyu waye tamen rek di nuyu borom kër gi fi ak ay njobotam tamen ñom ñu xamne mën nañu sa jess lu tax ñu mëna am waxe kay bu ñuy waxtane kon ñom tamen mo ñu ngi di gërem di leen ñaanal jamm rek di ñaan jamm ci kër gi yalla na fi jamm sax dak a su ko defé nak tay ñu dal di ñew rek ci ar suñ bop waxtaan comme nima koy waxé rek kër bala neex ngeen tok di jétaay di waxtaan nga gis li ay ruqruqat yi ngeen mën ci duggu mën ci wax sét leneen du ben bor rek lañuy djublu tousour duñ mëna tok fi rek ci ben wax rek nek ci dëng ci fi ñu né at duñ mëna togit comme niko driver yi buggé tousour tok fi rek ci waxi pass waxi wéy wéyet waxi police yoyu fokk ñuy jaar ci lolu légué waye légué tam ñu dugg ci yenen ruq yi amna ruq yu bari yo xamné dafa jara waxtané pour ñu am ci solution té nak liñ indi moy seatbelt ko nek xamné seatbelt momi tamen security la def té dimbalé driver ak client té ñu bari dañ koy neglect fogg né du dara ci moto té dara la bo démé bañu bolé ko ci trafic woné na ré dé nga wara taka seatbelt moto bi dem kon bu la xépp té bu la xaar ndax tay auto day taxaw ép ci kanam ak gannaaw ba paré soné seatbelt ñu né ah fi ak fi jarul seatbelt wala ñu la ak police nekkul ci yoon bi seatbelt ñewut pour police nekkul ci yoon bi seatbelt kiko takalay safe kon gis nga police gis nga nit even client bi ci moto bi sa so waré taka belt mu né la takal belt rek bu lu yaranté bu lu holo sa safety la takal sa seatbelt jaruton sax nga tok be driver di la wax ni takal seatbelt yow da nga wara xamné rek da nga wara taka seatbelt nga taka sa belt bi pare driver yi amna ben action ci belt kuy out security out safety nga jël ci bel bi la warona tie li sup crime amé li la waral tie nga tok ci lock ci belt bi def ko bena boom bobu ñew ci sa mbaga bi benam boom bobu day tawé ko su moto bi ni hité boom bobu fekka takuloko ni ko wara také da nga dem boka parabris bi
kon fogg na ne nga jël si bel bi tak ko ni ko wara takke mu seef la mo upp solo nga takako wala nga jaarale ko ci sa pir pokotan si ana si belt ana pokotan tuba bi defewul ko nonu kon ñun dañ wara bay xel ci suñu safety kum ka bakandi ñu sonal kon dañ wara respecter di si belt bu waxe ñu ne amuñ luñ wax traffic ken mënu ko jéxal da ngay laal fi bi bi fi fukki at yang koy dégg ci radio yi ñañu magone ñañu juroon be fiñ tolu ni tay waxi transport rek lañ nekkati wax nekut ci bena bor rek every day ñu laal lenen luñ fi wax rek nit ñi waxon nañ ko be pare kon si belt dañ ko wara fonka dañ ko wara respect dañ ko wara setat suñ joggé ci si belt nañ dem ci suñu gas yi lélé police la té gas nga fogg né amu fa solo amna ba solo bu féké né yangé dégglo programme yi fire service ñoñu dinañ la wax lu sét ci fire gas yi lé nga def ko ci sa moto moto kenn mënu ko insurance mën nga taxaw légui fi duga ci boutique bi jëna match bala nga gëna moto bi mass commencé sahar su fekké né gaaw nga té mëna jël gas bubu dang ko koy fayé mu yëm fa wa soko amuté ana lan mo koy fay tok ci soti souf soti soti ndox musiba kon gas bi bu ko test bu ko ubi te nekut ne den ko bu ga use because soko ubé rek lu leral lo xamné de suné paf rek jeexna duñ ko dé test kon ñun nañu sép suñ bopa ñu baye gas ci bir moto bi baye ci hel ak naka lañ koy use soko xamut soko lé pa sa bi sa wala nga doxandu be ci ñom sa nga waxtaan ak ñom dañ lañ la wax naka nga wara use sa gas nañ la ko jangal kon gas bi dafa am solo ci moto bi nga devant ci reflecteur bi ben ci kanam ben ci gannaaw moy woné né moto balé de dafa am problème fa pan boko séné débal ndank bu ko tejal boromam ko so démé sañax sañax sañax ben ko karab né ko dafa fim ko tek dafa sori akala sore ko baye trimita diganté tati moto bi ak fof mu tégal la fa reflecteur kay so jamé ak lolou kay mu reflect kay war nga xamné li amna lu woné ga jéma la taw bu ko toj wala nga gis ñu ko jaay xol dem toj ko boromam di wax sank sani ko loxo té xaliss la ko jëndé té yow yaangi amé sa yoss

añ seetaan mbir mi. Mbir mi kaay defal ma du wax ji. Yow da nga am xel, am xol, am loo yëg, am loo bugga, sa morom noonu la mel. Kon nañ leen di bàyyi suñu xel. Kon dafa nekk ñett yi nga xam ne dafa important ci moto te duñ mën a dem bàyyi ko ci gannaaw. Léegi nag police bi de moom lañ jox mandat bi, moom la jox raid bi pour muy contrôle loolu, ndax taka nga belta, ndax takuloo belta, ndax am nga gaz wala amuloo gaz, am nga réflexion ndax amuloo ko, ñooñu lañ ko jox ñu di ko saytu. Kon suñ da ko laajee taxawal, jox leen respect, wone ko, soo ko amul sax wax ko ci njëkka ak tiranga, wax ko lu tax ba mënuloo koo am. Dara jafewut, waxtaan a jafe. Waxtaan su amee, dara mitiwut, dara jafewut. Waaye fi waxtaan di yàqoo rek mooy la nga war a def. Soo ko bàyyee waxtaan yàqu, ndax nit ki ñëw ne la sa laysine nga ne lu may laajee laysine. Ok, police bi any time am na right pour seet ndax sa laysine bi expire na wala amuloo ko sax. Waaw, jox ko, foofu la waxtaan bi daqee. Su la demee sosal la loo xam ne defuloo ko tam ànd la respect ak dal. Am na yu bari lameñ ak lameñ la te xam na trafic. Yow xam nga trafic, su la ko waxee te lim la wax xam nga ne nanguwuloo ko woon, ko ne nanguwuma ko rek ngir mu jaral la ci yoon ñu dem fa nga war a bañee ak fa la nangu, fa nga war a nangu yëpp benn la. Waaw, jëlu coono. Soo demee bi gis ne lii nag xëy na ëppal la cool doole te am nga ay kilifa. Demal ci sa kilifa yi waxal waxal foofu waxe nit. Su ko defee nga wax ak moom danka mënu ko. Naantel ak moom dem sa kilifa yi mën naa am sa kilifa yi su ñëwee wax ak moom danka. Ah, lu nekk ci biir waxtaan la nekk. Waaye nit ki su la laajtee ci liggéeyam nga bugg koo jaay doole, mu jaay la doole, kañ la ñuy dem. Te nit te wala yi belta yi ñuy wax nii yëpp ñun lay aar. Lépp luñ ñu laaj ci moto, ndegem nee nañ moto rek dañ war a bàyyi suñu xel bu baax. Te ñu uti ko def ko ci biir moto bi. May wax toujours nag ne borom moto yi it nag dañ war di bàyyi seen xel. Doo mun a wax driver bi nekkoon nag ma indil nanga muy tawsan, bugga mu jëndal la si belt, bugga mu jëndal la gaz, bugga laa jëndal ay reflecto. Loolu du liggéeyam ci moto bi. Moto bi yow mi ko moom yaa war a jëndal li para protect moto bi. Waaw, kon su la ko waxee rek dimbale ko, nga jëndal ko yooyu, nga tegal ko. Nga gis su paane mën a teg réflecto yi fi mu ko war a teg. Ah, su moto maase mu mën a jël gaasam def ci divan, war a def safe sa moto. Waaye driver bi moo responsible nag si belt bi ku toog nga ne ko jëlal belta bi, bu ko tayal sa coono la. Su la wonee ne du ko jël sax na jëral nga taxaw. Te client yi nekk ci biir moto bi ñoom itam ñuy atteli yoon. Ko delee nga dégg ñu ne driver bi kii jëlal si bel, mu ne duma jël si bel. Ñu bàyyi ko, demal bàyyi ko rek, bàyyi ko, dara nekkul ci yoon bi. Lu tax ñu koy bàyyi doo leen mën a wax nit ko ku dégg comme que mu ngi ci moto bi war leen a leetloo ci yoon bi. Fi ngay demee dawee gis police, police téye ko. Looy waxati driver yi dañ bugge te yow yaa ko wax ne demal bàyyi. Kon buy wax dëgga bul seet sa yàkkamti ba nga dugal ko ci loo warta dugal. Yow it driver bi ki lay pousse war nga koo xamee. Kii xam nga ne man li ma nekk

ci deugalan ni ka way ki mu ngi may gëna yakal bu ko oyu waxal li nga wara wax def li nga wara do am fayda liyal yi deku ñu fenn parce que tay su ñolay wax ni dawal bu ba nga daw bu ba addi en nga am ci problème ñu ni ñom wax nañ la ni wañil limay wax xam ngeen ko yaay tok di dem dangan nang ka ñolay won ni nga wara daw parce que man de ñakam ti ñun dañ am soxla soko defé am fa problème ya fa dé kon nak code de la route lim la jox bu ko foyé lulu xootu xolul boti ken dega rek la la wax té dega bo fa jaaré dega rek ngay am suñu waccé moto yi moto lañuy outil té moto bañuy outil driver mo fa né koka su bupam bi fessé ñom duñ ko mëna pousse kon nañ mayanté ciir ci liñuy ar li du way politique li du way lenen li wara am la belta amul suma papa ministre la wala suma papa directeur la reflecto yi nonu bagn nañ ko be loi bi franfanté wut ci commercial vehicle bi ak private yek yepp ko wara am comme amone ci franfanté nak buñ ko xolé nak né commercial vehicle bi nangam ngay wax té bu ngeen jëlé moto bi ci kanam da nga wara takab belta bu leen nangou difa def bagage ci kanam yi moto bi war bagage waru fa né do mëna jël ay pan wala ay saaku nga jox ko nit ki ñew tok ci kanam wara belta be paré mu ouf pan ponkal wala mu ouf saaku warut ci lool yépp da fay am ndig lan yakamti rek bu ga dem problème bi so amé rek yépp ci sa kaw lay jor yow driver moto driver accident bu am rek problème bi driver bi lañ ko jox kañ parce que suñuy def duñ dé xalaat té bëggu ñu dégg su li amé da nga astaghfirullah ñoon ñaar bul ma ñaanal accident kanay ñaan accident way accident dañ koy moytu do ko jox sa bopa accident ken duko jox bopam because xam nga ne yaangi wara xol setu balé soy overtake wala lenen yaangi wara set setu bobu nga wara xol amna ku toge side bobu nonu yore pan wara omba wara bag bu reuy toge bor bobu do mo na gis naka ngay gisé di tampon setu jambour yi ngay nekké parce que gisulo ci ganaw kon bul rus koku na dem ci ganaw choono bi yepp su ñewé yaw la ku amé bagage waro tok kuy fabanté waro tok ci kanam tugu kanam neeku fa pour fabanté bala ma bu gade moro bu dem be fess nga na nañ timbalé wanté nañu xéjalanté pour koy xéjalanté yaw mi koy wax soy xéjalanté yaw ya indi obalol bi ci moto bi yow driver bi bul set xaliss bobu bañal bul obalot yalla lu nek ñaar la ci binda jam ak naqar ñaari paripan ñaari paxinopa na goor ak jigen kon kay xawar nga xamne lu ne rek seytane amna ci soxla té ni moy ci amé soxla moy daf lay xir rek ngay def contane am fit de buga dé sawar muna wax waye fam la seytane di def lo ba nga def be paré mu yoxosum tank dem lenen bayla ak choono ba nga tok nak di reccu di xessene bofa dama mistake man bilahi oh dama mistake fekar rombana fo démé rek ekatil benen loxo bi ne mbaxangi ni way ekatil benen bi ne mboranga fa nañ yerem suñ popa driver yi yerem suñ popa yerem sa popa moy nga xam nga li nga antan man badolo la suma papa badolo la suma papa ngay talum lekama dem enal ko problème bo xamne day eldi ek di wacha di ci suma sago ci suma mbir

purlan. Mana tulo timbali sa papa, mana tulo timbali sa onkul, sa onkul ak sa sisra, sa mag, ñom ño wara jog, dila dem ñaanali, dila dem topi, dila dem yi. Non. War nañu xelat lenen. Nañ len respect ci belt. Bala ñuy lor, bala ñuy gañu, nañ ko respect. Nañ len respect. Faya gazi. Ba faré ñu respect reflect aussi. Té reflect aussi nak dafa dem be ci suñ mbokay ci Allah bi sax. Suma jélé té saré taka. Di dem tekatu dekar ci goudi parce que moto amout fofu mo wara taka saret muy fos wala mbam wala nak may dem war nga am ben lampe bo xamni at dis ding koy taka def ko ci ron saret bi ndok suko defi moto bu la sen dina xamni amna luy ñew waye nga bayiko non ci lendem bobu non moto wara ñew ci sa kaw. Yow mi tok ci saret bi sax waron nga am bu reflecto boy sol lampe bu ko jam nga xamne li amna lu nek ci suma ganam muy reflect muy saret ide jël balit bi war nañ di am reflect ci sen ganaw moto ci sen ganaw sareti mbam yi ci ganaw mun na faane wow da xamulo fu la guddi di fekka nga wara ñibi te fuk ala kul yal da nga wara ñibi kon bul na becc bi rek lay liggey sareti mbam mi mo da xam na dem be fa le roulement bi toj saret bi nga taxaw outil roulement ñew te loko fa wara dem ñibi su gude na utal reflecto doxal sa ride fi nga wara dox fi nga gis auto yi dox doxal ride bul nekk ci digi yoon bi nga ñooñu fu nekkani sax dañ wara jangaluy trafic comme que ñu ngi liggéey ci yoon bi rek di dox ci yuus yoon bi rek war nañ leen di jangal lan moy trafic ñu xam ko bala ñuy dugg ci trafic lu am jëriñ la lolu mo ñuy jangal lolu mo ñuy yob té lolu suñ ko défé dañuy sentu rek né jamm moy am ci ñun ko ñu bëgg dimbalé dañ ñu mëna dimbalé wa amna fu problème di am dimbalé la def dé jafé kon nañ leen ar suñ bopa nañ leen ar suñ bopa buñ né rek nguur wax na li way igno nañ ko faté nañ ko yaw nga faté ko xamnañ ni pharmacie box sax dañ ko daan laté yoy yep ci li ñuy dimbalé la boka so xamul naka nga use pharmacie box red cross nga fi so fa démé sax mon nañ la jangal naka la invite ko sa garage sax ñu ñew bindal nga dem ci ñoo danañ sawar lool pour ñew ci garage bi pour jangal ko sa membre yi kon yenaay nak ñoko bu ga sagane ngir yakamti yakamti yakule binduñ fi ken pour dara lo xamut laaj te jiko bu ko rus bul wax lo xamut bo bugge wax laaj tel bul def lo xamut so bugge def laaj tel kuy laaj te do joom de waye kuy soje di def di wax bolé ko kemiñi neen so dewe mu yakku rek oh sore ngay mujjé dama fogonné bekañ kon bokki mangé djégal ci waxtaan bi waxtaan na mel nonu fokk ñu wax waxa ñu tek fi té fokk ñu am luñ wax te fokk ñu am luñ wax donte nekut nonu sax

0: dangay xeye sa kër di ut taliloo di dale sa njoboot mooy client bi
1: desaan
0: danaa ko jël muy mam boy akay mam boy asalaamaaleykum. Nuyu naa la mam boy.
2: Waaw xëy naa la.
0: Naka waa bundu.
2: Ñëppaa ngi fi.
0: Yéen a ngi ci jàmm.
2: Def kontaan rek bi nga ñëwee.
0: Bisimilah waaw.
2: Ñu rafetal ko rek.
0: Aha.
2: Ki yokkat ba xalaat la.
0: Aha.
2: Fekk def doomu aadama dafa diis. Biñ ko def fekk di xolli ci gerte. Biñ ko fayatoo biñ ko des comme gune ni ñu amee seen coupé di kik tanit biñ def bakket loolu. Yàlla daf ko fooral. Ñu garder suñ bopp mu ne sàmm leen seen boppama sàmmaale leen. Moom mu ñu bind mu ñu sàkk mu ne sàmm leen seen boppama sàmmaale leen. Loolu kay foofa la sàmm sa bopp door a commencé. Ku la bind. Emul rek si ne maa ngi laa sàmm mu ne sàmm leen seen bopp ma sàmmaale leen. Kon nag kenn ku si nekk da nga war a sàmm sa bopp.
0: Walaay de du ci am sa jaar
2: bosam. Bosam moom du jaas.
0: Waaw.
2: Mbiri moto yi li ngeen si ñëwee. Nu ko waajur nu wax dëgg la.
0: Walaay.
2: Nga ñu ngee jublu si nawet gaj gi. Koof-koof yi. Garab yi yëpp dañuy saq. Ñax mi jog. Virage bi mu virage nga ne nga seet topp moto nga ne nga uba taxi. Yow luy ñëw sa kanam yow gisuloo ko.
0: Gisoo ko xamoo ci dara sax.
2: Yow gisuloo ko moom mu ngee taseeg moto. Amul benn lum la mun a wax te léegoo-léeg sax dina jël signal bi di la jox doo ko doo faale signal bi. Wala moom amul signal wala bol som la kana. Duut moto virage bu nekk mu mun a joxe signal. Dawal moto nag dafa jafe la.
0: Jafe na de waaye jafewul.
2: Waaw parce que driver bu nekk da nga war a dawal ñetti moto. Moto bu nekk si sa kanam. Ak yow mu nga xame sa moto bi nga amee. Ak moto bu topp sa gannaaw.
0: Waaw.
2: Lii yëpp da nga ko war a conduire.
0: Da nga ko war a conduire.
2: Tuuraale ko.
0: Waaw.
2: Niiro bu la tubaab bi defal. Di sànni sa bët waxuñ nga jël sa bët rek teg ko si niiro bi.
0: Waaw.
2: Bàyyi si kanam déedéet. Parce que fi nga toog di xool diggante niiro bi bu nga see xam lu ne sa gannaaw xam lu ne sa kanam.
0: Wallaay.
2: Sa bët bi. Doo ko teg si boppi moto bi rek.
0: Waaw.
2: Doo ko def si capote moto bu si kanam. Déedéet da nga koy sànni bu sëri. Lu mu 400 mitas. Nga fay sànni sa bët bi nga wàcce ko di ñëw nag.
0: Waaw.
2: Waaw nga wàcce ko di ñëw ba si sa moto bi. Nga dellu sànniwaat sa bos xoolaat si miro bi.
0: Walaay.
2: Loolu yëpp mooy dawal moto.
0: Dégg nga.
2: Boo ñëwee ak gàjj bi ñuy jël ñu ne yow soo ñëwee pelex bi ñu la tegal nga war koo teg pour moto. Lu mu 100 mita. Wala wan wala leen 50 mita sax mun nga koy sëri. Waaye doo ñëw ba ñëw jël tànki moto sa moto bi ponjo na. Wala roulement ba toj na. Am nga problème. Wala cardan bi moo am problème. Nga dal di ñëw jël tànki moto bi jël xob yi sànni ko nga ñëw yow sa bopp jël sa ndugal yëpp. Jël sa ñaari tànk yi dugal ko si biir. Loolu nga ne déedéet gardé la. Boo amee ñaari apprenté. Beneen bi ne si kanam moto ba. Rek nekk sa gannaaw kenn ki foog mu sëri. Bu moto di ñëw mu jël gàjj bi di ko def nii. Bu boobaa kooko dina wàññi speedam.
0: Waaw.
2: Nga xam ne amuloo reflex. Waaw loolu yëpp dumbale sa bopp la.
0: Waaw.
2: Nga fexe sóoraale sa bopp. Bi nga paanee bu fekkee diggante bi pante bi sëriwut. Fexeel ba nga noo wàccee sa moto. Am na koo xam ne nag boobu doo mun a wàcce tali bi.
0: Waaw.
2: Parce que ni ñu liggéeyee tali bi ak wulu mbang ba. Loolu moto bi amuloo foo ko mun a wàcce. Waaye di nga am nag ne ñi nga épp kene ku ci nek dinañ la mëna gardé nga xamné ya ngi liggé fita bi ñëw na fita bu ñëw du ya ngi yobalé jaar yobalé lénen reflex dang ko wara am
0: reflector dang ko
2: wara auto bu daw won nga ko am lolu mom dang ko soralé be paré nawet bi légui di moto yi nga xamné ñi ngi tok tang yeegi lolu ak yi nga xamné seen bottom plate ci daf dañé séna
0: waaw
2: ci oyene da fay séna tali bi da fay am diw
0: kay
2: té da fay rata
0: waaw
2: ñi bayé sé xel bu tawé taw yi ñaké yi té tanki moto yi bo ci brégué wala ngay dawlu oppo da fay twist
0: da fay twist da fay rata
2: waaw lolu ñepp ya santa boli ñi bayé sé seen xel tang moto bo xamné amul track traguñ ko benen side bi la tanki moto bi jexé ngay daw nga dégg mu na ci ci ci ci ci lolou dañ ko wara track ba paré nga cieñ tank bi
0: waaw
2: auto bi dañ ko wara cieñ waaw ci ci ci ci légui so brégué rek dafa tiss daf lay sanni té boy dawal moto sa ñaari loxo yi la nga tiyé bar bi bëm dëgër
0: ah gaay dañuy jël loxo bi tek ko ci
2: wara ci bëm dëgër waye jël sa loxo bi tek bu féké né dur nga xër dafa friir bar bi wo jele sa ñaari loxoy boko dugale ci digënté paxi baat bi bu mo tuu sa mu dabako
0: mu damaalé sa loxo bi
2: waaw da nga tiyé nga xamné tanki moto bu tojé féka sa loxo ba ngi dëgër ci baar bi bu ñu teuf waye da nga gis né bu la xëcë du dem
0: am boy pax
2: nga dëgër yow do dem do wacce do saraan waye fo fekk sa loxo bi oyé bu tank tojé rek daf lay twist
0: ah waaw
2: jaxane baar la fofu mu na mon moto lolu dañ ko wara xam soralé ko boy daw long jeri sa loxo bi dang ko tey be sa baram yi nga xamné ni so agé pour bank nek ko sa da fa nek problème bagé tam driver baram am dotul baxati
0: waaw
2: parce que numé jappé bar bi ak num ko tey du ko tiaxané
0: waaw
2: waaw tanki moto anytime da fa tok ni nga pick-up yi leni baxuñ sen tanki moto gënaw bi bu tojé tombé yow sa bay sa loxo bi yaangi tiaxané sa bar bi rek daf koy ton daf ko ton ci tanga tanga bi waaw bobu mom amul sa mu wacce la daf ko def test de ka sa opp na doole ba tangi kanam bi bar bi lolou jara sorale len di tiye bar bu baax bay ka sa gannaaw di wax ngay dawal nga di ko gestu len bayyi lolou di wax lo driver len bayyi lolou di ko merlo mu tiye bari moto di dem nga koy merlo len bayyi lolou
0: ñeneñu
2: da di wax ngay wax ngay xlo mu lay gestu
0: ñeneñu da di jema di ko jema pogné té muy dawal
2: waaw lolou woru nga skol len bayyi lolou yé da ci la dé wala gënaan gawal man dama yakamti yow gawal dama yakamti wala mo la luyé luyé dé la gawal dama yakamti mom mom améwul bar bi amul dara yakamti bobu daw ndank dal dank ma bañ
0: aha wa dé ko am fayda kay
2: ba bay moto bi bu may dawal nga jël gene ma gawal dama yakam ci pour nuyé na la wala nga tofale ñu ko la bu ne la gawal jël ci ba yobu ba airport do dama leet ñu togo togo tok be waxtu checkpoint jot check in jot dal no mu ne la gawal lo mu nang ko daw ngay ubi sa moto bi mom du tey bo le sarade bu fekke de dara xewda waaw yo dam
0: dotu
2: man waay bu kenn lor kenn moto di ko jaxane gawal dama yakam ci lolu ku yakam ci demal li nga wax nga ma lolu rebana la man li lay dawe ci bol moto bi ñeri ci na nek borom moto bi ci ñeri jëm ci la nek yow ci ga dugg borom ju won nga tedd ci am nga ko boko amul yang ko ut kene na ngi tok amuko mu ko soxla yow keri ki ben xonde dalal ci bu me wara 500 dalal ci wala 1000 dalal ci bu me wara jor dama dik mu na la gawal nga naw yaq moto jamur lor kere ak njobotam lam amone wala lam lepp dañ ko ko lebal bu jekati jox lako yeen yeb ngeen boko torox lolu dara jar ko ba da ñeneen duga
0: ah mam boy tañ nga yax yi li lañ buga li lañuy sentu ci magam drayfay ñuy waxtaan yokalat suñ bop xel jox ko setti ak suñ domi mbir mi de buñ ko tege ci waxtaan rek yalla nañu jappalé inshallah ku mer boko mer do yidige mer dara soti wut wa toujours rek bu mi joko bi moy 70 50 547 7 0 050547 fof moy boumi joko bi kay ñu di jaar fi am jamm ki la ko wax neex na de da ngay jaar fim la jaarlo nga am jamm te do son wa su fekkene sa banexu aduna ak buga nit ñi xol la won la ne ya mëna dawal gën nga daw bu baax taxut ñu ne la ya mëna dawal daw bu baax taxut nga am xaaliss ele nga gis nit ep yakamti di fax faxi di dem fa nga warona ebe fess nga bayiko dem di ñeekalanti ci yoon ba di owate gante kañ ngay fess kom jëg nga besfil ñu la passé costaro tati da ci la nga bayyi ba tati da ci ba wa ñu jël ki ci assalamu alaykum
2: allo
0: allo
2: emeli
0: ha
2: soule
0: ebeje
2: traffic program le ma
0: ah
2: okay la fa di am la fa la fa do ni ne fa je
0: ito dum
2: nto omar jayte
0: ma jayte bismillah dunna okay, bismillah
2: ah traffic program le ma ali program ali a kenya fa le ne sa ndo mandia
0: nake ba ngadia mo do manin beltol ning kunyal
2: ah okay ya mola ni ku ko do minister traffic
0: mi ya lon control si Cairo soto no
2: ah minister okay so ndela fta min fola ya lon doku naman doku joran soro abuka doku keno
0: yo
2: ndela min je traffic wala ko do police wal fanan imela doku joran soro min sa lon ise traffic o makoy ko furuka drive wal noma anin ka mol noma sa lon ka silo wal fanan noma
0: sorry la moy bang go
2: Ah,
0: mo na mo police la jorango ti traffico kono.
2: Traffico la jorango traffico kono wolo ye motor soto motor min be patrol okela, ye motorcycle soto motorcycle min be patrol okela. Ye material soto mi ango ni accident oketa. Isa jeng se silo bareno, multi nara jeng go ni action kere mo jamal le kana ka dulal be ka je muru. Ya mo ka tia ka police ol confusion ni. It is schedule no la. Ibika mori ya imisemin diamuna mobe binala ibi diamula ibi police wal confusion lesa yodobi jefa motoli fong ibika manankun kene jomi alonko ise mol tankandino isa ya motoli ka modolu fong kampo nsilo kanja agakeye batadi
0: yo ngo
2: nam
0: so ibe mune fola driver mi alonko ibuka belto ta
2: nomba rima minari alonko wong police wal lakaya luwa la karo la mod do karo moto borindinalu ani silo moto borindinalu ninke da drive wodi sai ka korontole because walle ma ko ka fa ko serwele ba ba ni drive we ai passage solta ai motodi modola
0: ay asir
2: drive nyanta jero ko passenger ni sig delta bela motola sig delta nyanta yuslale so nyanta jele fana motol fana o mi aron ko motol nyanta ke passage motol le mudi mini ka mo ñornani be nyanta seat belt so ro bar motol jema bi je seat belt o tela ya ni seat belt o motola passenger ta seat belt o yus la no so o man ke passenger la folte mini ka lansino di wala nyanta jele ko moto janna ka lansino so ro min nyanta o moto ko pur ka borisilo kanka mol ni o tankandi a o seat belt o so ro ani ndimba fara wolu anin ala wiper ni sama ko na ano isa ja sa so la jeno anala u signal light anin lampo isa je na lampo mala ase silo jeno isa je ka nya je nim tam ni moto ma axeno joro sil belto te do ko kala so ni so axeno de bay odo sil belto fa na se na pan soro isa je mol ni se tanka anin parwaro anin ku jama min bitar je mol sino Monseigneur makoy wodo
0: okuma ya
2: yo
0: so fenko lu gazo la ku nyadun kom moto na master ten
2: ah ni moto master de ni mari ga jele e fenko ni kekay yela buto ni ka alsa ba e moto la nyin injil ko ba diga banko ko aye mo do ma bi je man gaso soro so gaso ni ko gaso mo dole gaso ita inda kele luwa du mi anko ne me lansi o dile mo do mo dole ya je ko ay gaso soro anun gaso soro pa ni ga ringa gaso yusu different are mo je wa mo do be bu gaso mo do ko ni ba ga lo ni gaso yusu la nyami so ke karandi gaso pa ni yusu la o fa non kuma ya tare ya so o be nyer na la luwa ko no ka je ko e mo do to borle silo kan nimban gaso soro moto do bonne sino kan nimman sik belto soro moto bonne sino wodo moto bondila nimman lan sino soro so wono ay be mi aron gaso moto bonne la kanta ay may molni o kanta police men da jelo ko yo luwal yin tamande an ngame nin drivers union e no so le nyanta nyom mo le wala saje wono fanan saje ko a woko so to nya mi tan nin ku ko driver de ko drivers union ya ya falta mako yi alin ko dimba fa alin ga dia mun yin ko la mun ko lamin sina bamba dakan to mun ni na ta yiman ta bolon mun bambo me mutala ba
0: ani
2: ha so to all come for prevention is better than cure ngam fantanka wole fi sa jara lo to ko jara lo ko ma jama jama abuka so ne ya an jama abuka jama jama ni o mo jama ni o ko tu ye mi anon ko ni o jara lo fanka no ye fantanka ndala o ni o maybe ala so ni o kantal
0: yo abaraka taimo natan jampa so emm for be kuma yatale abaraka
2: amen
0: yo sayo kay stat programu nim pele abanta a kon nak niñ koy wax rek kon time dafa dem ndax ligay radio mom time la su jote rek jotna waaw way yow nak dama lay may ben minute rek jeena de allo
2: wa
0: non ramal mam nak kay time bi dafa jeex te ñi wara tok ñew nañ buguma la ñaka ci rek wa
2: ñepp protect bi ñepp tank mo ci gën
0: wa
2: waaw ambulance amna moto police ba bi li yeb dal bo defé ndag dara xew lolu yeb defalat accident dal ndang ndang ka amé dal du am moytu ko ragal waaw baax
0: jerejeu kon ñu jaajeufal len nak di len ñaanal jamm yalna jamm yag ci rew mi ñun yépp yalna ñu yalla ar musal ñu ci setan ak musi bak bala su ko defé nak ñun itam liñ fiy waxtaan rek nañ fexé mu am solo ndax su mag joggé tok di ndak rédi kam tok ci radio wala mag jog pay passam ñew tok ci radio waxtaané dara dañ ko wara min dañ ko wara respect ñu am ci dara xélo ci dara xam nga li ñu gisonal rek moy ah jaru ko won ah foguñ ko li ah dal fum dug rek yakko té réew mi mënuñu ta dem mukk ci gëna waxtaan nañ ko tek ci waxtaan ak respect ak yar ak téggine driver du nekkut né rek lu ñëw rek dang ko wara jël da nga wara mel nula neex da nga wara xalaat né da nga yoré njobot té élek ta njobot bi bu war nañu dégg ci yow cadeau yu rafet nga diko wax ñu jéma gëné suñu bobu ci liñu nekk kon master ndjay la woon ci driver bi programme ñu ngi leena sante bu baaxa baaxa baax di leen gërëm jërë ngeen jëf ci déglu. Thank you.

Salam alaikum, salam alaikum mbokk Gambia. Ñu ngi nuyu ku nekk ci yeen ci touram ak ci santom. Di leen wax mbokk yi dal leen ak jamm ci seen programme Stop Suffering. Mu doon programme bi nga xamantene Universal Church mo leen ko andil. Buy amé ba su Monday, Wednesday, Friday ak ci waxtu 10 p.m. ak Saturday ci waxtu 9:30 ci suba ci. Mu doon programme bi nga xamantene danaka kenn dootu ko présenter ndaxte danaka ñu bari dégg nañ programme bi e xam nañ li ko taxa jog kon yow mi nga xamantene hayna yaangi soga dégglu programme bi ñu ngi lay wax dalal ak jamm ndaxte donna programme bi nga xamantene pour yow mi di jankontel ay jafé jafé ci sa bir dundu ci sa wergu yaram yaw mi nga xamantene amulo jamm do nelaw goudi ay gentuy bon ak yenen xetu jafé jafé yi nga xamantene mu ngi nekk di la sonal mu ngi nekk di la geten mbokk yi lool yep dañ ko ci waxtane e yaw mi nga xamantene yaangi jankontel ay metit ay febar ak yenen yalla suñu borom dana la ci genné yalla dana la muccel dana soppi sa dundu dina la barkel e yalla suñu borom dana def kemtan ci sa bir dundu hayna li nga soxla nekul ay ñaan kesse waye kemtanu yalla hayna yaangi nan limay sonal ni de budul katanu yalla budul kemtanu yalla no gawma ne li dina ci meuna genn yow mi nga xamantene yaangi nek di xalat lolu yow mi nga xamantene lolu nga bëgg yalla suñu borom dana ko def ci sa bir dundu parce que comme li ñi faral di wax amul dara lo xamantene jaaxal na yalla ci sa bir dundu amul dara lo xamantene jommal na yalla ci sa bir dundu amul febar amul metit amul dara li yalla suñu borom di haar ci yow ak ci man moy ñu am yaakar ci mom ñu am koluté ñu am gëm ci mom ak lepp lu mën ta xew ñu gëm né yalla suñu borom dana soppi say jafé jafé nga gëm né yalla dana rocci lepp li nga xamantene nakar la soppi ko def ko mu doon barké ci sa bir dundu kon mbokk yi di ngeen bay xel ci programme bu baax et di ngeen gis li nga xamantene mom moy liggéey yalla ci sa bir dundu liggéey yalla ci sa bir njabot liggéey yalla mbokk yi ci sa bir kër et lepp li nga xamantene mo nek galankor nga koy jankontel tay yalla suñu borom paréna ngir dal di koy génné ci sa bir dundu ngir dal di koy safaral parce que mom kessé mom moko mëna def kon comme ni ñi faral di def mbokk yi dañuy déglu ay CD manam yalla limuy def ci dundu askanam ni muy muccélé ay nitam ni muy soppiwé sen dundu danañ déglu ñi nga xamantene ñew nañ fofu non ak seeni jafé jafé yalla mu muccël leen et niko yalla défé ci ñooñu sen dundu gëm nañu né yalla suñu borom mën na la ko défal yow mi di dégg ni bul yaakar né ah man dé gëmatuma man dina mëna génn ci problème bi ak ko mënti doon ak lepp li nga xamantene mo nekk di la sonal xeyna rap la liggéey dem la doone la goudi ay gentuy bon say sauté de da ngay gent ay jaan ay xatch ay lu nekk ngay gis ci genti ñuy ñew di la songu di la top di la dakki ji gem nañu ne yalla suñu borom mëna ko génné xeyna ding mané pasteur man dem na fu nekk dem na ba Mali dem na ba Bissau waye ba légui problème bi nanguuma bay waye gemal ne yalla suñu borom mën na soppi bép jafé jafé ak bép tolof bo nek di dundu kon mbok yi ñu déglu li ba paré buñu délusé ñu doga jaar ci cédé yi ki nga xamantene mi ngi jankontel jafé jafé ndaxté aljuma bi ak dimanche danañ doon bëss yu am solo yi nga xamantene ñu ngi la ci invite yow mi nga xamantene da nga jaxaso yow mi nga xamantene amulo jamm déglu li mbok yi mu doon bëss bi nga xamantene mom moy pour bëssu Sunday e yalla suñu borom dina la défal jamm ay ci mbokki ñu déglu ko té ñëwaat ay ci mbokki ñu dem

sonu wala nga seuf ci sa nakar lan moy sa problème yow mi dekk ci febar bu teewu wer metit bu yag ci yow nga daw ak mom fu nek yow mi musuta xam luy wer ku yaram ndax ba nga xamé sa bop ba légui ci febar nga dekk yow mi rap top di jaxase sa tundu yakal la sa njabot wala sa negu sey yow mi rap tere nga dugg ci negu sey ba taxna say sotade nga koy

0: mongilay xaar bo ci gëné soxla lula leer mën nga woté 232 9759 ñu né dugub bi amul fay dara kon mbokk yi bës bango
1: salaamaleykum
2: maaleykum salaam wa ñu la nga bëgg sérel yalla
1: wa damay sédi ci sama doom
2: sa doom waxal bu baax s'il vous plaît
1: wa ak sama doom dafa nekkon bitim réew
2: sa doom nekkon bitim réew
1: wa légui nak man ma fébar
2: hein
1: wa man tamit may dem ci sérigne sérigne bu dañu yebal ma fa ma dem
2: ngay dugg ci kër sérigne rek
1: wa mais moom tamit mi ngi fofu di ma wo sa su nekk naa ma yaay man lii mo xew ci sama dund lii mo xew ci sama dund man dem na ba presque mu dof
2: mu lan
1: mu dof
2: mu dof mi ngi bitim réew am problème mu xel
1: am problème parce que dafa am lu wax si xelam loo nga xam ne di ko wax loo xam ne lu koy naqar yi lay doon mu ngi trouble mu daal di am benn bés mu ne ma yaay man kër gii ma dendee nii dañ may jóg te fii laay toog di ko dégg ma ne ko loolu est ce que mën naa nekk mu ne ma waaw waaw man kay fii laay toog di ko dégg de keroog sax damaa dem ba si ñoom ma xuloo ñoom ma gën a jaaxle ma xam ne loolu c'est pas normal
2: c'est pas normal
1: man te léegi xaw ma naka laay def sëriñ bu nekk dem naa ko léegi benn bés mu ngoo ma mu ne ma yaay ma ne ko ah mu ne ma damaa feebar ñëpp di fan ak ñu yóbbu ma sama doom ñu jaay ma ne ko ah mu ne waaw ma ne ko ah man de yàlla def na mu ne ma demal ma si sëriñ boobu mu mën ma daan may garab
2: mu ne la
1: mu ne naa ko demal si sëriñ bi ko daan may garab
2: bi ko daan may garab
1: waaw léegi dama laa dem si sëriñ ñu koy may garab ma koy yónnee si jëpp yi ñu koy
2: ko yóbbu la ah
1: léegi nag ma ne ko ah tey nag yàlla def na leneen si sama dund ndax te dox naa ma gis fa nga xamante ne dematuma si sëriñ léegi bàyyi naa sëriñ dama daal di ko expliqué mu ne ma ñooñu xam naa yéen waa kër Jésus ma ne ko yow nan nga def ba xam ñooñu mu ne dama leen di seetaan si kër ma ne ko xaa mu ne waaw ma ne ko léegi nag si ñooñu laay def est ce que amul foofu centre mu ne am na benn centre fii si koñ bi mais tuub bi toujours ma ne ko ñooñu dañu ubbi de defal sa xel si ñoom rek di nga xam ban bésa ñu noonu ñu toog ba am ñaari fan man tam ma ñëw fii si hôtel bi yàlla ma daal di ñaan ñaanal ma ñuy toog ba am ñaari fan bu ma mu ne ma yaay ma detane naa dem naa sax si yóbbu xale yi sama samay doom ba ñu jaay
2: ah yóbbu na xale yi
1: waaw mu ne ma waaye bi may ñëw damaa fekk centre bi ma daal di dugg foofu ma ne ko ah waaw fekk na ma wax ne ma waaw mu ne ma fekk centre bi du ma dugg foofu bi ma duggee foofu ma laaj te ana pasteur bi ñu ne ma pasteur bi ñëw fële moom bi nekk pastoral bi ma fekk ko moom muy wax mais mu may xoo nee na mu waxee ba pare rek dafa jugal si si man mu ne ma kan nga doon seet ma ne ko damaa déggoon ne fii dañ fii def dell menace moo laa ma ñëw mu ne ko ah da nga bëgg bu la defar mu ne ko waaw kañ mu ne ko léegi mu daal jàpp si loxo bi léegi dugal ma si bii boo ñu ànd woon muy ñaan di ñaan di ñaan di ñaan mu ne ma léegi dàq nañ dem bi demal waaye di nga ñëwaat di nga ñëw si ñaan na jox ko rendez vous mais na bi ma demee ma tëdd si guddi rek damaa gis rab bi damaa gis damaa gént ndox bu leer nañ wante jaan jaan si biir nee na ma ñëw si moom ma wax ka mu daal di ne seigneur lan moo tax loolu nee na après mu daal di ne ma parce que boo gisee loolu yéen da ngeen di toppatoo seen yaram te nu ngeen toppatoo seen gu nee na mu daal di ne wante ñëwee rek de toute façon loolu yëpp dina dem nee na si jour boobu dañ maa ñaanal ma manifesté ñu ko foofu yëpp nee na
2: mais tey jii naka la mel dundam
1: dundam ni mu mel moom laa leen ko wax léegi tey jii wér na
2: wér na
1: complètement
2: complètement
1: am na xew bi yàlla waaw am na
2: seen yàlla mi yàlla moom
1: waaw
2: grâce à Dieu na yàlla suñu borom gën a barkeel. Deux personnes qui sont allons-y ça va madame
3: ça va
2: wa ñu la nga bëgg sédel yàlla
3: di ko sante di ko gërëm rek ndax suma bàyyi woon ak sama bopp duma taxaw fii di wax dara tey
2: lan moo tax nga wax loolu
3: man balaa ma fee ñëw dañ ma daan defal ay kii ay kaas
2: lan mooy loolu
3: fantus
2: mooy lan mooy loolu waxal bu baax
3: faj la de
2: mooy lan loolu mooy lan ay lan
3: kaas
2: kaas
3: kaas ataaya
2: waaw
3: ñu dagg fii tuuti ñu dëpp fa benn kaas waa loolu lañ ma daan defal presque 15 jours yu nekk
2: loolu fan la loolu
3: fii sen fils de ki bi fi
2: ci centre bi fi fi ah
3: fanen la kay mom lañ ma daan defal seuk
2: mais kan mo doon def lolu ñu né dérèn bu bon
3: wa
2: lolu lañuy wax aja
3: lolu la daan dundé dundana ko lu mat ñaari at bala ma ñew
2: ñaari at yaangi def lolu
3: wa
2: mais lolu depuis comprendre-moi xawma naka la koy comment la lay poser sax mais chaque jour ngay dem ñu la koy defal wala
3: semaine bu nek
2: wa da ngay dem ñu dag
3: dag lolu wa dama day damay deg tam ay bat batu setané chip ligé dama dal presque dal man kuñu wajal won la dal mëna
2: wajal won pour ray la yo
3: pour ray ma parce que sama yaay non lañ ko ray sama rakatam lolu lañ doon jëm ci ñom ñep wa may dund lolu deug dir bu yag dal dundina ko bama jido batay tam rap moma top sonal ma rek wa sonal ma suma duggé auto mu duggu suma yegg mu wacc na
2: sax
3: ana centre bi sax mu nané ñew na fi parce que dama bama fi ñëkkon commence di ñew dama dan dégg batam ay 7h tay ngone gi dama dan ñew ma dégg tam comme ni muy sip sabé sëñ suñu kër mu ko sap ko fi wa dégg na ko fi ah deggatuma ko ga fi mais dama dafa continuer makay degg sama keur wa seug budi ci bama na suñu wa ko yalla buñ ma tam sax yalla buñ ne ki demmala tam
2: waxal bu baax gaay degg la
3: mané fi ma dekk yalla buñ ma tam sax ndax liñuy degg baat yoy man seug budi degg ci man yena dunduy sax duma comprendre yene façon la dal non dal la dundé won man ak sama rak ñun fi ñew mais yow xam nga kanen ki xaj matanako fi bu yagul
2: ah moy gorom beuti te mom beut
3: waaw ñew na sax tay ji mais mom ba légui tam mom baye guñ ko ñung koy jémal dal ndax néna sax samedi dañ koy attaquer xol bi man té baye man gëm na né dal comme man baye nañ ma xañ na dinañ ko baye
2: dañ ko baye par force lool amu sax xeyna dañ koy baye par force
3: waaw man maangi santé yalla
2: bu baax parce que
3: bu fekkone xawma fi xawma lan lay def ak ñom parce que man non la né kon ak sama yaay ay ñaar fukki at muy dund ci loolu wax ba sama continuer damay joy ak ma baye
2: mais yalla dina gëna def yalla dina gëna safaral demay dinañ la baye ci katanu yalla
4: exactly mbokk yi gis ngeen ñu bari li ñuy dund choono amna famille yu bari nga xamantene dañuy jankontel façon problème yu melni amna famille nga xamantene ngeen balma ci kaddu gi nekul pour diñat wala pour wax la kaddu yu bon waye danaka non lañ ko mëna tuddé amna famille yo xamantene dafa dé manam famille bi ci bopam dafa dé completely manam dara lu bax du joggé ci famille bi ay problème kessé moy ñew waye pour nga dégg lu bax ci famille bi dafa melni ñu né pour nga dégg ñu né famille bi amna négu sey problème la pour nga dégg ñu né famille bi ni amnañ lu bax jëne nañ seen cœur jëne nañ seen li problème la pour nga dégg ñu né famille bi ni ñu ngi jëm kanam ndom yaangi jang di ngi tekki problème amna famille nga xamantene ngeen balma daño manam famille bi ci bopam dafa dé completely dafa melni lu dé dafa melni néw dal du yëngatu dara jëmul kanam am nga néw munul nekkat lu bax ni day gëna am xet di gëna am xet di gëna am xet non so da ngay gis famille yu bari nonu la mel dara jëmul kanam comme lu dé du mëna amat xet bu neex xana mu am xet bu bon kessé et tay ñu bari sen famille sen dundu sen negu sey sen dundu ci bép bor non la mel yow mi tok jakarlo ak sa boutique nga gis ne li mi ngi ci yoonu daanu mais mënulo ci dara parce que lepp li nga xamantene mom nga xalatone def nga ko dem nga woowu ji ay serigne wala ay xërem kat ak yenen ñu jox la ay mbir nga tak ci buntu bi tak ko ci kaw ci digg bi ci buntu bi say soy tiji nga wiss nga def lolou yep waye lolou téréwul mbiri di delu ginaaw yow mi nga xamantene yaangi jankontel ni mel yow mi nga xamantene rap mo lay sonal ngeen balma ci kaddu gi dem yi ño lay sonal comme soxna ci ni mu ko waxe non lañ def ba yobbu yaayam legui mom ak rakom bu jigen bi parce que man ma doon waxtaan ak ñom xaj moko manam ay mbir yo xamantene do xam lumu don so don na fami bi nga xamantene ñu ngi dund lu metti etay ñu bari ñu ngi jankonté lol nonu té xamuñu luñuy def ñu bari ñu ngi jankonté problème yoy nonu té xamuñu la lañ wara def amna ño xamantene ñu ngi amé fièvre bo xamantene dem nañ ak mom fu nek ba légui mënu ñu wër amna ño xamantene ñu ngi amé métite bo xamantene kèn xamul fal lañ koy waxé nakar amna ño xamantene choono bi ñi jankonté lene lañuy xalaat moy xaru parce que dañuy nan li amul kenn kuma ci mëna génné mais mbokk yi lolu motax ñu ñëw fi ci radio bi ngir dektal le programme bi nga xamantene wala solution li mëna soppi sa dundu hena yaangi deglu yaangi nan ah man ñi di wax ni ay christian lañ dé man ñi mom gëwma leen man julit la man catholique la man xawma lan ak ko mënti doon ah mbokk yi ak ko mënti doon ñu ngi lay invite Friday aljuma ak dimanche sunday aljuma bi moy comme li nga dégg ci cd ki nga xamantene ay rap ñokoy sonal ay dem ay gentu yu bonne ki nga xamantene dundam dara doxu ci dara doxu ci ki nga xamantene amul jamm ki nga xamantene say su ëmbé ngir mu wosin problème bu mak la dom ji ni mu wara teudé du teudé nonu day wëlbeutiku et nekul lo xamantene ben yoon la la dal day repeat ki nga xamantene mi ngi ci négu sey waye mënul am dom mi ngi dundu nakar bu metti amul jamm ci bir dundam yow mi di deg nonu yow momu lañu nekk di talal loxo dañuy farali wax ne ku yalla tatchu bo fetchul mu tatchu sa morom kon yow mi nga xamanteni yaangi deglu ak ko meunti doon damay farali wax ne seytane xolul diine bi nga bok e lolay wax every day ci radio bi fini say suñu fi ñewé seytane xolul ban diine nga bok xolul seytane xolul lol yeb parce que diine bo meunti gis da nga gis ay nit yi nga xamanteni ñu ngi bok ci diine bobu nonu mais rap mu leen di sonal mais buñ teede duñu nelaw dañuy genté ay gentu yu bon man nga né non rap bi bo défé li dula laal mbokki lan mo meuna tax rap dula laal xana yalla mu ar la e da ngay gis ñu bari day na non rap bi bo défé li non ki nekkul di sol lu jot nekkul di li da ngay gis ko xamantene mi ngi sol solo yi muy solo baxul nga gis kenen ki muy sol solo bi nga xamantene baxna yaram bi yep mur nako ki muru muy daanu ki nga xamantene solo wul lu jot nekul di daanu rap mais fan la seytane jaar fa la rap bi jaar ba duggu ci dunu nit ki le seytane dafa am buntu e li buntu seytane bu ñeuk moy bakar waxon nañ len fi kérok né bo xolé bu baax buñu xalaté bu baax ñun ñep mous nañ ñu ngi jëfëndiko suñu mous sangé buñu xolé buñ jëkkon adam ak awa bi len yalla saké ba ñu nekk ci tol bi buñu xolé ci bible bi limu wax moy solo ñu won ben yéré yaramu neen lañ defoon mais seytane mi ngi won fofu mais mënu len won danel mënu len won fébarlo kon nekkul mbiru yéré kessé nekkuma di wax né nit ki dafa wara sol lu ko neex dedet parce que amna solo yo xamantene boko solé baxul naka parce que ñi nga xamantene yaangi rombu ñu ngi lay xol manam yaangi yobbu sen xel fenen même boudé bugguñu ko sax mais yaang koy def manam yaangi pousse nit ki ngir mu bakar ci bir xelam fi mu tok lolu baxul mais nekul par exemple solo bu jot mom moy tax rabbi du lalal dedet du lolu newon nañ fi ne adam ak awa ci bir tol bi solo ñu won dara yaramu neñ lañ defon mais seytane mi ngi won fofu bala mu leni nax mi ngi won fofu ba pare manan munu leen won febarlo munu leen won def dara lu bon tanka bakara guñu so bakar moy tijji buntu ngir seytane mu meuna dekk ci nit ki le waxtu bi nga xamanteni yaangi fessal sa xol ak mbagnel manam yaangi dencel sa morom nit mer nangulo balé amna ñu bari dañuy far di wax neew man christian la man li la waye bo xolé nga balma ci cadeau gi bo xolé xol bi
5: nekul xol bu set so mir yoy nonu mom moy tejjil buntu seitané ngir mu ñew dekk ci yow waxtu bi nga xamantene yaangi bañ sa morom nit waxtu bi nga xamantene yaangi tim sa morom nit ray ko waxtu bi nga xamantene yaangi def jëf yoy nonu lol moy tejji buntu ngir rap dekk ci nit kilé ngir rap jëfëndiko nit kilé e bo xolé lu bari li ngay dégg ci dekk bi tay ji ni ay ñaawtef yo xamantene nit day jog def ko moromam manam ci xolu nit ki lay joggé e lolou don na manam miri nga xamantene seitané mo koy duggal ci xolu nit ki parce que nit ki ci bopam mom moko tijil xolam donc yow mi nga xamantene yaangi déglu xeyna da nga am sa dom buy daanu ci school bi xeyna da nga am sa mak sarak sa nga balma sa yaay wala sa pap wala kenn ci kër gi kuy daanu ndax rap mo koy sonal di gis ay mbir yo xamantene yen ñep kenn duko gis ko xamantene du nelaw gudi ko xamantene mi ngi ci bir neegu sey di jankontel ay metit ko xamantene amul jam yene say day xalat pour xaru yene say amna luy ñew di la wax rayal sa bop ngay xalat so yow mi nga xamantene ci situation bobu nga nek ngay nek di tour di nan ndax sa jafé nga don ki nga xamantene li sa pap naron def wala li sa yaay naron def ci yow la ñew manam yow ya nek yaay ak papu sa raki manam seeni wayjur genn na adina mais yow ya len ouf yaay seen lepp te gis nga ne sa dara doxul mu don lu metti lol ci yow ñu ngi lay invite mbokki parce que da ngay gis nit ki buy dund lu mel nonu day yomb nit koku daanu ci naxu seitané parce que seitané mën na la nax mu duggal ci ay mbir yo xamantene baxul ci ay mbir yo xamantene buñ la ci jappé du bax ci yow e waxtu bi nga xamantene yaangi dund lu mel nonu wowal yalla suñu borom ngir mu jappalé la xawma lan nga gëm mais buñu xolé bible bi yesu mi ngi wax fofu nonu jesus mi ngi wax mune lepp lo len ñaan ci sama tour dina ko def exactly non la ko waxe lepp lo len ñaan ci sama tour dina ko def kon yow mi nga xamantene yaangi jankontel febar yaangi jankontel metit yaangi jankontel ay jafé dina la invite su ko defé ñu daldi ñaanando ci touru borom bi yesu et di nga gis yalla suñu borom limuy def ci sa bir dundu di nga gis yalla suñu borom limuy woné ci sa bir dundu amul febar amul metit amul dara lo xamantene mën nako téré mu liggéey ci sa bir dundu parce que mom kessé mom mo meuna soppi sa dundu mom kessé mom mo meuna def kemtan yoy non ci sa bir dundu mom kessé mom mo meuna def li mënul nek mu daldi nek lool la kaddu yalla wax bo xolé lima lay wax ni ma nga ko verify ci téré John chapter 14 verse 13 John chapter 14 verse 13 Yesu mi ngi wax fofu nonu te lepp loli ni ñaan ci sama tour dina ko def ngir bay bi daldi mag ci dom ji kon dina ñaan yow mi nga xamantene gem nga ak ko meunti don di nga gis yalla limu def ci sa bir dundu jël sa kasu ndox yekati ko ci kaw yalla suñu borom yalla buru asaman ak suuf yalla ñu ngi lay ñaan nga daldi woné sa katan ci sa bir dundu askan kep ku nekk di jankontel nakar jafé febar ci bir dundam ayna programme bi la doon xaar pour mëna teud pour mëna nan ci ndox buñu barkel ngir mëna teud ci jamm ñu ngi ñaan yalla nga barkel ndox bi ak sa katan et kep ki nga xamantene mi ngi nekk di dundu ak febar ak metit ak nakar ayna mi ngi teud waye nakar la teudale yalla ma ngi lay ñaan na nga barkel ndox bi ak sa doole ngir bu ko jëfëndiko lepp lu koy sonal lepp lu koy metti lepp lo xamantene mom la nekk di yek ci bir yaramam mu koy sonal na da di genn ci biti ba set wetch lolou lañuy dekkmal ngir sa tour di gëna mag ci touru borom bi yesu mbokki danaka programme bi fi lañ koy yamalé nanal sa ndox nala yalla barkel nala yalla defal jamm waye bul faté né suñu numéro téléphone boko soxla mën nga jël 232 232-9759. 232-9759. Lolu moy number bi. 232-9759. Et mën nga woté wala nga sen voice ci WhatsApp bi wala nga bindel ñu SMS. Ya xol lu la gënal. Mais jappal né Universal buntu bangi tijé ko pour yow. Friday bi ni ci waxtu 10 ci suba ci wala 6 ci ngon ci 10 ci suba ci wala 6 ci ngon ci ñewal waxtu bu la gënal et yalla suñu borom dina la defal jamm bu dé da nga amé dom wala mbokk wala kenen ko xamanteni mi ngi jankontel problème yoy japp ko ci loxo nga andiko et di nga gis yalla suñu borom limuy def ci bir dundam té do ci fay dara bu li télu ci lool yépp ay non ñaata la wara fay bu wori ñewal et di nga gis yalla suñu borom limuy def ci sa bir dundu mbokk yi fi lañuy yam ak yeen et aljuma danañ fi delu ci wat ci waxtu 10 ci guddigi wa yow mi di deglu ñu ngi lay invite ci bëss bobu ndax té nana doon bëss bu am solo ngir muccël té jappalé la jere ngeen jëf mbokk yi na leen yalla barkel ba aljuma
6: to believe in truth. Love is about a fairy tale, a myth, a movie. All couples have differences, but what happens when those differences push them apart? When the spark in the relationship dies down? Introducing the Therapy of Love, a weekly session that is open to anyone who is searching for love. Our aim is to assist singles and couples.
7: Your faith is responsible for your victories. Through it, you can be a winner and attain the confidence that only those born of God